wacha padie kesiye pia. Bidi seja padie we yesu siye ye. Ebi seja padie ne pwode. Echa padie ni asa kwe rade. Hallelujah.

Bible chapter wa kati na falasi kwani sasa. Asori dan we mi di daku be kuna mi di na sa asan. O kati na sasa uni mfie de dua. Ye di asi asori dan. Now we free sasa a dynasty wona. And I walk and want them. Now pass what chapter the nipa ye ni pedua ni asori dan. No akan ni wu a wadi ni pedua be wu. Dako. Yes, you could talk to Tony, or Pia, or Bullia.

na mubrofumu ayonsama adum ni adoy ayonsama ngaje ewrade maye mbreyi enye kwata osu asembo no kaiye ma isu kwa yefa adike kase ewrade waye yamba kanata yeda wasisi

Nandere baba boshabri kababa. Watamsema ye novi ya sehini. So vito vya simu ni ama. Na winyakopa umuto nini mungu. Watamsimbia sinu na kono chamu. Na diobaya ni winyakopa upani. Onono wabati na hoda hafi.

0: Asafo Bisma. E ko bi bra mo pour a yiye brebi. E pe hu me bi mo fo ma bra mo ko. E pe ti ti be bre. O bi nya mo bi e fi be biara. E wa den na mo suka sa tre ni ma. U ti be ka bi ti e wa di ma. E wi brebi.
1: Mi nya e no kwa. Na so di e mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye nya ko pon. Isa se wana waso wane so abre na wo ko ko guno. Womra onoradin tei. Abre amoradin wani ma.

sa wanshira ya yamau ko aradi payamo aradi sa yanyari wa imaya aradi jamani.